but sina muva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.

ngathi sina muva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududu. Lende food less group, uskutuza maguda.